0: mo jade lo sen kule mo ni mi igbura mo san owo yi na fi
1: e kule sosi eh e kule na ni
0: pos gbo wo yen mo wa ko da ni pelu photo yi mo ni owo beeli omo mi
1: aya owo ki won da wo pe
0: mo lowo beeli omo mi re o won gbudo fo mi ru o mo sha san owo yen baba mi ni on the 29 ti mo de court
1: 29 of
0: Ochu to lo yi.
1: O May and April.
0: April. Bi mo se de court mo joko won tete gbe won de. O se de be owo mi oni mommy mi ki lo se mo ni ko si. Mo lo ni lo ma kuro nbi. Mo ni mo ti sanwo beeli e. Abi iya ti ya mental ni. Tori mo ti jeje ni mo ti so ni osogbo. Sugbon mi ri so dada. Mo wa ni mo ti sanwo beeli e se mo da fe ti ko mo ni mo ti san. Ah, oni ko buru oni Olorun a gba fun mi. Baba mi. Ah, se ero ogun kan le nse sa. O gbe gbogbo ama ijo o.

0: si oke pa ya ni seju yi mi o mo fa to nbe lara re e dedu abi de se to halada hayash gbogbo bi ti o fa si mi si kan si ami o ya jabo jabo yes e jabo lara wash gada ya dani abadosh ninu ide to wa tabi ti omo e wa a je li pe o tu ole o tu awon omo e le iya to re bere bayi sit down e wa mu
1: beni sir
0: o dile
1: ogbo ti mo ti wa mu kuro nbe leni tan ba mi ran lowo ti gba lowo mi
0: o lu ran lowo gba lowo yin
2: nice o lu fe so sun leyin odun mesan agbara ti mo so aye di ku mo ku mo bi nba gbo to se ami olorun ipe mi to yo omo yen leyin odun mesan olorun yen ko dide fun won na wa gbo wa pada je won mo gbogbo eni tin bo mi e lo mura lati iworodo e wo mo to gbagi e le fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage ye ipade fori je iwo kan mo gboro owo to nilo lati se niye just obey Jesu mo se bebe insa nu titi dola ani eti mo fe fi ku tin ba ti ku oni bi ni isin gbogbo eyin omo lo e gbe omi number 8 bottle omi ye la fi we gbo ba pe 10 e mu bottle number 8 e mu pade mi lori Facebook oluwa ni omi eleyi how so the wine nti mo gbo niye so ni gbogbo bi e ba wa e gbe raso and ago mefa bo dekunle epaphras lori YouTube lori TikTok lori Facebook e je ngbele na
3: baba tun do yin damo la loruko mi mo fa dupe lowo olorun to pe mo man sai san lopolopo igba sugbon lati gba ta sin wa sinu joya isan yen ti duro ko se
0: oduo iwa isan wo
3: isan yen o man se mi bi kin kuro nle kin ma duro sile kin sa ma se bo se wu mi ka
0: agba wo fa modi ni e emi buku ti mo so mo di were kan se mo mi yin wa mi e pe won
3: ya damola
0: e mo bo o fa buku lara e to le so fun yan ina ko ti jade se o to lo mo yin
1: be ni sir
0: o ni yo ni ko won jade
1: owo ti run